hai gì kì kế bế uya nhau mơ nhau mì xì bế tâm xin tù ngọ thật chế ngà chà nạc chì chì vệ kế bó nè dùng tiền sáng kế bá tù kế chì mẹ chế bá xì yên kế bá chì kế bế ngay tóp tăng ngà tăng kế tó mì bế huyên chàng chân tò thác rình nè phép tục bà tà lén chì lọc tế kế chì kế bó tế là kế bó chú tăng tên bế kế tìm cha eni dila shok tinu na pomoter minina meter sebe lempa ganare tinrela kabe pardo churung jena sadak ringwe lajik jenin tupe tapme keje sundi lando nge beji kebe dikurwa la sene shokde dangbo de kebe chakdo pulwa dang jena jeb ning lenpa chake na mawiya haji ge uya nyomo yi kene wehmono misisibe no wehmono tam kangman de ngomta tim re ni ni jana ge nyoj nadak ge boktu ne tadasa ge ge macha do di yin yi baka ge bo mok top ni ngadang se tante bu kam se munu mo ini il tharen gok tur rani ni dudu che tau ge ya etang gebsha gewe juning danuk getim tuk deyon nriya sho deina women baksa biri me deina mibi ni ne bo chik lem kai si uya nyau mo iku matthi de ka jananing pat ne ya thoge thuge ya thanin kha go se ong me de ma lajik yar baksa Tenisur mete yumany keb yi tade kade nauk lana ngar baka kebi ina len nauk ot inye shokde tangpo tada kuch kebchi pibul kebi puba tang kebi kaje ne zikbe tingsho la sergi tibe keyi ke nang tundu keke na kebo la timye ne beji gebala timme ke geji chetim yebala gena gene pomotena ne kuligi koba ngatong du tune geji chetim ninjigla chani bar jau ke ngothe micham je jawa dubai gebonare kegi beji gebodi kabo chebadu ke beji yulla tsula kang tik nibe top yedang me ti yena pomot Tela mena mide ke chil lokde dila shok sungbe yang karnari ke gebi sung di lando dugurwa lakbe sipa shu sene shokdil barmati gebi chakdo pube gebi kachine sikbe ke gana yudu che dar tukla kang shenbe topye nga bhaji gebi tukla kang shenbe nipa mide Gebe ke tula kang shengbar gena Gene lejik tena Ngeji kuliki koba Ngatong du tune Tula kang jata ge Tikde kotham je Kheji chokso tenbar jena Di ngotar michiam shejawa kwedukbe Gebo nare Kheji gebo di kabo shindu chewa Dukbe Kheji yila Doyen Ngai longje Yeda me, de yena, pomodela, mena meder, tatsong la tine shok, songbe yanga lumba gargi, shok de tamadi, gebe chakdo pulne, de lan diri yebe, sikwa shu jebe, gebe zigne, de da ke janak gebola, nor longje, nga bayi gebola, longje, de der mede, gebe ke, nor longje la, longje yebala, Gene pomotena ne kuluje ko banga tong do tune sengwe ye longje do targwe jan sego ye longje nam hai longje la tanu ba chela shenyang cho sine le kore re chete ketai nerje tamje jang wang me do ngai go dong do dujing longje phunzon thok ba dang dan ba na ding hotel cheom Michiam, she quit to be, Kebe took some. Nay, Bomodi, Turkan.

tanda chi trup tsar me ta pek lang te nga ke shang pa la se do be si se wo chi ta gru wo re gru wo nyo gru wo chi jim da bi chi thong ya kan je shen ti wa ja ji pek lang te nga ta pa la chi chi se mo no chi ha tum da o chi ya bula da u zu le chen ti um ngo to ti ni u zu de tam ti yim bu chang an ta ri bu thong ya pe na lang te nga ke shang pa la ta mo no chi ha tum da kan je le tanda nyim chi ijak bul dang adang ko lega sidang si yak koina chi thor khadu ne mi gyu nam yak mo go so ya ya shen bak shid le kan bak chu ga ni yang adang chu chi ke them no bu nyom da lang lega ton da ji tup juk chi ji mi ji ga kha yak bo shat ko so ning ji bang ya ko so ning wang ya ko so ning ai ga ne mi gyu ji yak mo go so ya nga tang ta bi ne nga no bu da cha ma tro ba ko nga len thap ni ya kha ko ma yu ya ya khalum ji chur long yuk ji thapi ya khosum bu ru ni nga dang ji den tam bi ga no ngo to yak se ta u chu tam bi ti u chu lab ji long yuk ji ngo to ti no bu ru ni ya shi yuk de sen ti ji ngo to ti ni ta le chen ni pa ji ta tam chi si ni na te be kong ro ti no bu da te be kong ro chi ni mi ju sho no da pe dip ni ko su wa da nga dang sa ma pe ni mi ju mo ko no ni mi ju ta mo sho nam da ji no da aku pembuci tapi seti kambola cile menum dah syah ni mikyu bebe lulu menu tam tangzim tangzim ti tiga syah chat ya ku rudum dah ijik tebu gongro cisi dah kirbi ingin ah kirmi bedum minashe bir mana raye sar mana soya peci tedo ya todo si hidum ina aku dom si madup dum dah aku dom syah chat naji peklak pete buka menu pe madup dum dah ijik pe ni mikyu rulu di nom dah pek Kongro Shochit. Agdomusi daichi da bekla penyen bibu kamunum, kibenyena bibu kamunum, tautu prohadin redme munumbur, yapula da judi tonya da tibek, binime pidi long tapsidi yanumato, samyada agdom semnena, da judi sema donsum korumda. A judonsum kayakorunina, tautomusi de planti de weyam, echi de nopti lim dal, langadang. Ping of the napping of the Yakboji, Langanang, Tortur, Mayboot, Langa, Yorti, Gri, a jiggy, Mayboot, Langana, Tie, Iji bits a law, Sigbe, Mayboot, Revlang, Akdom City, Nobdil, Marie, Miribjit, Debe Kongro, pay your neck and jit, Deika, Skojunjiga, Surin, Yang Tisundi, Yang Tibuljita, ah, that be teaching of Daddy Yao, that be pit, Yorti, Toy Yani, that be Zaydi in a Samia. Agdombo si je je langana tie si ne mi ju ni yu bi si nai ding ju se munum da langana pe si ji ti ne ta ta pe si no ya chi pe thor su ne mi ju ngop da ya sha sha blu ya ne mi ju ya gum da ti lang lang kro lo no yas langa chi na ya ya chi pre bu lang da chi pul ji ta no ji sum de bi pe ne kan ji bi ne me ra sum de bi ne me yan tre ya we pu na yi dang no ngop da chi chen di ya sho yi nai pi se yu nyam da Oh, Papa, that they know Nabby no energy, Lasakachi, Nabby Kongana, Yudur, Nedim, Nabby name you contop to Nedur. Then you Nabby to the Lasa Mut Korisamia, Chini, we are stationed up Daya, Tapiri, Toya, Jigger, Lasa for you, Samia, we are no Yonda. Ah, and did you do right? I'm Oko Pio, no, that Bishop Pino Rime. Pio, no, that is pitching Sindin Demon, Dono Pinning Bushon, Chitola Rimani. Puna ide wa nye chik pech korea gate o nye, pimu yu korea gate o nye. Tamwe, atakda imbuda nye ngana tile mon sam, shindi I nomlang gane de inang ka penom, ta ngoko penom jo ngata nega yar lasa gane kudom nye. Eji imbuda nye chik, ta akdomba chi changan chi ta pe nye munum pek iji lamka la yoro di chue, lamka nye chika planning umtin sako sokla dir. Eji teke yab nesum di chue sum ta, teke yab nesum di umtin di chue. Ji tebu ji da pingonera no me pe ji pilam ko dekhe ge pliliang thi ji tebu mina be kongro jin mina pingwa ma sariya khorum da ak tom bak ji te pinge menum da be kum blang do la im da yang yang song tha be ping do ju ya ji pe de ngo do ju ya ji ti si ge ya ji pe ne ge im da la sa ge du ne ji er ge pe kongro ji ma ji sho ye sho bi pe she ye pe la di ne ga chun ji blang zang de ge ji do do do ya ya ji ga ong bu ji Nubutiga Omboji Natang Nyakse Munu Ichika Lagan di Negachun Laganeji de Yangim Binida Nobtek Nimich Laganeji de Ni Ichiputi Mina Sangye Kutinbu